0: la teng go tswa mo dibareng go tswa mo dikoloing go batle lo a go dira gore sekola tshamika mesekutu mo tshira lo dia mo dimo yo mogolo thata le ga go ka na le di rule tsa drink and driving e se mo tsama ba ne o se go
1: e ba
0: ka le botlo go bo tlo klo ko go la fa tsiwa ara o ka misiwa o bona ora na o khoetsa ona go tsaya a pero o khoetsa ba hisa nye gore ska ba tsama go se go thata ska ba khoetsa bo se go thata go ronto mo di strato se itse roa kai se ro tra o tswa go tsumisa go go itletla go tso o toropong go no tswa kai tso tsa ba re tso re ska ba tso bo ka lona ha bo go tla ka tsugile go tsana le random alcohol testing ara ala le mathata ora tsara ka mogala wa rona ke o ntse ke di tlo se se ke le o sa ha o na le mathata a baelo ba tsa tsela of emergency in the number 061-302-302 early in the year on the telephone line
1: 9 0 triple 9 triple 3 9 le SMS tlhamalelo ke double 4 double 4 go tlhola go le karo go gena re mo khatlebele ga o tla bo boela kwa mo morago gone jaanong dilipedi hela gone jaanong bana ba ba tshamekang soccer gongwe kgwele ya dinao mo mebileng gore jaanong wa re batla motho o ka o tlhaiwa 1000 rand a kera Namibian dollars o ya go itlhela bana ba le 20 ba e leng gore ba mo mmileng o ba tshameka gone jaanong o ya go tlhama mang o tlogela mang
0: ganye e ne e le ka go bona gore e tla rabola jang mme jaaka se se dileng ke go ga o tshwara bana ba lebaile ba le bararo o bitsa ba bangwe ba atamela go tswa ga wa molomong o isa ko ga gagwe so batsadi ke bone ba kgonwang fa letsone se ga ka gone ngwana o wela tlhatse sa motsadi o roba molemo o kgona go nwa fane mara se se dileng mono wa gatse di dileng tse ke go ba thiba isa re letsatsi mme e tiragalo o itsisa batsadi gore kana na ga ba lekelelo go tshameka o mmileng so thiba bana banyena go sa ba tshameka gone ka mofo ga re tla ga re tla gona fane bona o le motsadi ga ke tse ne se dira
1: ya ya ya utlwa le gahara me yanong engwe gape e gona le monna ha mo ventuku mo mothaka yo ka re ga a siama motlhaloganyong gore jaanong o tsamaya ka botlo le ga godimo ga tlhogo jaana a ba kgorometa trolley ga gare ga tire part monna yo tseo sa tsatsi le letsatsi me ga re bone gope a tshwarwa jaaka o bua gore tota ga o kgoreletsa motsama wa pharakano go na le gore o ka tselwa dikgato mme monna yo tsatsi le letsatsi o ka mo bona ntse a tletsetletse mo mebileng gara le o dirang ka monna yo a le kopana le ene gongwe lwa mo itlhokomologa ga ke tlo wa mo bona gore jaanong o tsamaya ka botlo le ga godimo ga tlhogo jaana gongwe e kile wa mo bona le wena o mo utlwa letsega ise o kopane le ene wena
0: a se mo nako yang sa mo ke kopa le ene ba re ke mo utlwa letse ara me thata ke ba ke ra ba khala o bitsa mapolisi o bitsa mapolisi ba tla mo tsa ba mo isa thata ko central hospital gore ba go mo tlhotlomisa bona le ba siang ka gone ke tsora ke le ya go ka khang ya tsira ke ba khanya gore ko central hospital batho ba ba tshediwa ba bana le mental challenges ara ha ho bo khona go siena go lengwe go tswa mo central hospital kwa so ba central hospital se se ba bankanya ba kusiya bona gore skana ba siya gore ba khone go ba controla go toka hara so e ka mo tshwara e go mo isa go central hospital go bona thuso le bone ga bana guarantee gore motho e khona go mo tshegetsa nako e telele go tsena gana go tswa mo nakong lengwe jaana
1: ya
0: ka go safe a ke ra ga gona security ya motho ga a ister go bokalwa
1: all right no me ma ke tlo go leboga tla yona le mafelo a beke a itibedisang tle o ra mokgatle
0: thank you tsala bogara
1: ke go lebogile sergeant
0: bye
2: bosa boya pele soga o latele mohutso.

0: ya gago le TYS FM
1: ba gajitsi go kwa potro e re tshwaletse ra le bitsa jana tono le fapa la botsogo gone jaanong me loving dao ga jitsi re tota ba re lena la gago ke mang Esperance a jene me loving dao re mo botse gore me tota go lo ha mental facilities ing hale go diragalaeng gore batho ba e leng gore tota ba tshwaletse ba kganelwa ho ka ebile jaanong motho gongwe ba sa sia ba mo tlhaloganyong gongwe ba lwala gore jaanong ke eng go diragalaeng gore batho ba nako le nako ha ba tshwarwa ba ntshiwa mo mebileng ba isiwa kwa gore ba tle ba ye go thusega o bo utlwa gotwe ba thobile ba siile tsentsentlheng maparlamente gongwe le lona ba e leng gore lo tsenela le ha le yone council meeting e ya ventukwe gongwe le gone ha e le gore o na le tsala ya mo parlamente tlhe a ko o tle o mo romegela o mo reye ore a ye go botsa mo parlamenteng a botse mme motlotlegi Esperance Loving Dao gore go lwa gale ha kokelong ya batho ba e leng gore tota ba lwala tlhaloganyo ke eng re utlwa o ka re yaanong nako le nako ha motho o ruisa motho wa gago kong o boya go utlwa gote motho o siile security go le go go eme jang seemo ke eng gore botho ba tla tswa a sia go tswa mo a mental health facility gongwe kokelo yone eo gongwe ko o tshwanetseng gore a bone thuso ke eng jaanong go tla jang monna yo ke buang ka ene yo ke monna hela o tla mmona gore man yo ene ruri ga se gore motho a bo bua eng hela me o mmona le leswe o bona gore man motho yo ga mo lehatsheng le he mogolone le ene tlhaloganyo ya gagwe e go sele yaanong o tsamaya kgorometsa trolley jana yo letse dilo mo teng ga jitse re tota ke eng trolley jana tse tsa bo Shoprite le tse o di kgorometsang mo teng ga store tse o olela dilwana tsa gago mo teng o ke gore wa e kgorometsa a ba tsamaya gare ga stripe se seshou se a ntse a e kgorometsa jaana ka botlole ka re botlole wa biri balancing ga utlwa gote talente ga jitse ra ena wa e lemoga talente eo monna yo very talented ga jitse re ke batho ba le kae motho o ka tsang botlole wa biri hela jaana a ona le metsi a o liege ga jitse re tota o liege ka nako eo aga a ona le sengwe mo teng mme a ba mo tsaya jaana botlole wa teng a mo baga godimo ga tlhogo ya gagwe ga a ba a kgorometsa ka rranae ha gare ga tsela ke re yaanong wena ha o tla gongwe o tla go tloga morago ga gagwe o tla tshwana ke go tswa mo tsileng go le gonyenyane o mo tila yo o tlang kwa pele kwa le ene o tla tshwana ke go tilela ka gale ka go jaanong o tsamaya ha gare ga jaanong Loving Dao ga e le gore monna yo a tshwarwa ke mapodisi a isiwa gone kwa go tla jang gore a ba tla tswa ya go tlogelwa a thoba gore yaanong hebehe mo bona tsatsi le letsatsi gongwe ene ga a tshwarwe le ha ba bangwe ba tshwarwa gongwe ene ena ga a tshwarwe ya le gale motshwametlhe re tle re lebejana e nngwe gape kgang ke gore a kere ba re di-speed humper bagaetso di setse di tswelela di senya e rile a re a ke motsatsing la gompieno go la bokae go la botlhano gongwe ga le ka letsatsi la lwa boraro ge golo ha ee gongwe ga le ka letsatsi la lwa boraro hela ha o tswa ha borogong jo jwa China Town ha o roya jana kwa service station e le ya hakagana borogo joa ha o leba ntlheng tse tsa hospital mo tseleng e ya B1 e le gore yaanong lo re ile a tsena sedane go tswa kha morago ke gore a kere ga ke itse hela gore golo go na le batho mo teng ga sedane ya teng kha morago mme hela ke go soletsa ke gore a kere hela ga e ka ba ile gore ba mo teng ga sedane ya teng ai man ba la bone dikgobalo tse di maswe man sedane ya teng e shobaganye majwa go tswa kha morago ka o bona gore hela ga e ka ba ile gore go na le batho mo teng kha morago no man ya le losololo ne gongwe motho le hetla tswa hele utlwaletse gore jaanong ke gore a kere ke kgang e leng gore ga itumedise gore jaanong ha ke tla ke bua le wena jaana go na le e nngwe gape kotsi e ileng ya diragala jaana mo letsatsing la maabane koloi ya modiri wa Corolla hela e ya go tsena kha morago ga baki e le gore jaanong baki yone e brikela yone speed hump e nngwe gona ke Corolla ge gola gona ke Toyota le yone ga ke itse me ya tlagela jalo me ke sedane ya tlagela jalo ya tla go tsena ga morago ga baki ke gore a ke re koloi ya teng ga go bona le ha beng ba yone ba tla kgona go e baakanya moreetsi wa me ke gore a ke re ya e tla e senyegi.

re ke mang a sene le khase moretsi wa betlhamo ya gagwe a re bothata ba re ba fela beke eno le gore go tla tlogo ya go na le betshameko ya netballo setlhopha se le sa AfroCat Lions ba amogela jaana.

mpiro la botlhano mare tsebe jo ra jira ka ka ka go bitla ngole teng gore yana na lwana se re tla re le mogo tshe tsa gore ura tshe ya bo shupa me ana lwana re tle re ya mogela jana di tlhogotsa di khang. Namota e simula go dira mo di piping tsediang kwa toropong ya Kidmanswap. Me wa o tshi barongo o batla di karabo fa morwae a sena go kgaolwa letsogo. Namibia e bega ka palo e kwa tlase ya batho ba ba ipolayang fa e bapisiwa le mafatshe a mangwe. WHO e senola gore borwa jwa Afrika ke jone bonang le palo e kwa godimo ya batho ba ba ipolayang mo Afrika. Balwetse ba Ebola le ba baneng ba ba thusa ba ile ba tshaba fa gone go tlhaselwa bookelo jwa DRC. Fa kgotlatshekelo ya Kapa Bophirima e tla atlhola ka ga go tsholwa kgona go tsholwa molato ga ga moporesidente Ramaphosa mo bekeng e tlang. Se le motho metla jo ra jere se tsere tlaro seletso se le bala go nge tshebara fa se tsere shupa fela gore jana go go tsotso go tsokola go nya bo shupa mo retsa mana lona re tlere go le bajana ka bogizane tsa rona tsa bo sapela gare tla bo re ya go gopola jana ba ile gore ba tla ba o ke le tsongwa ga jana mo tsatsing la gompieno se tla ri ke dile ka tsone fela di tlama mo mosong wa letsatsi la gompieno letsatsi la ba tlhano mo retsa a re tla re lebe jana ka bokhutsane ba re tlhagiso fela gape mo retsa go tla go tlhagisiwa jana gore baagi ba kgaolo tse di bokone jwa lebopo le tikologo tsa bogare jwa lebopo mo retsa me ba tla ba tlhagisiwa jana gore gona le diphefo tsa mmu tse e leng gore ba nako nge tota motho di ya boditla mo ntlheng ya bone gongwe di tla tswa di ya go hoka jana mo tikologong eo jaanong ha re bua jana ka sandstorms ga ke itse tota gore Babu Walvis Bay Zoko Munt ke bona batla itseng gore betota go la ha re bua ka phefo ye ena le ditlamorago tse di kae moretsa ya no nka le bone ke batho ba ka itidimale le hela o ka re hela ga gona sepe hela se se dira galang kwa toropong ya Zoko Munt le Walvis Bay ke le motho ene gore ba ready tse motho a ready tse hela nya jana di khang go tsa mo ventuku le tukulu go tse dingwe me bone ka hale ke ra gore la ha ile le mongwe hela a tla re hela phego eo e mafe eo ga gona la ha ile o phe timana di khang timana tlhapi a ko ya hela ko Walvis Bay go swa go bunt e o tlo ya go ba kopa tlhapi o ka re ya no ngkhatwe motho o sinkile ntwa e le ng gore ya no e tshwaletse gore tshegile ka nako eo a di re tota keng ba ntse jalo ba agi ba swa go bunt le Walvis Bay ka rotle hela ko ngwe hela tsena fo swa go bunt hela e Walvis Bay o tlo kopa tlhapi hela hore hela mona a ma ra tlhapi tle ke a tsa majana ke a heta a ra gore la le tlhapi ke ra gore ya no motho e tla boele ya re yo o ba gaish tlhapi hela tlhapi ge hela tlo galo atle ha ga di itse le gale a re tle re go le bajana ka bokgitsane ba re dina ga gare tsana mebi ya go tlala le letsatsi ka bothito le mogote thata me fela go tlala le phefo jana e fokang ka selekano go foke e tshesane moretswe ba etlang e le tetswe jana mo tikologong tse di bokone le tikologo tse di bogare jwa lefatshe la Namibia moretswe wa me ba re kwa lebopong go tlana le letsatsi ka mogote le diphefo tsa mmu mo kgaolong tse di bokone jwa lebopo le tikologo tse di bogare jwa lebopo mme le gone go tlana le maru hale le hale ka mololo le bothito mo kgaolong tse di borwa jwa lebopo phefo go tla foka e fokang ka selekano go foke e tshesane e fokelang jana bokone botlhaba mo kgaolong tse di bokone le kgaolo tse di bogare moreetsi wa me go ra jere me go tla foka e tshesane jalo go foke e fokang ka selekano gape e foka go tswa bokone botlhaba e fokela jana borwa bophirima moreetsi wa me ba re se mo sametse bo Walvis Bay metse a tla ya kwa tlase fela jana metsetswe le bashome mabedi le bone fela go tsokola konya le shome le bongwe mme a tla go gomoga jalo metsetswe le supa fela go ya kona konya borataro moreetsi wa me le gona o tla o lebile gone jana go ra jere ba re a tla ya kwa se gape jana bosigong jwa gompieno mosetso le mongwe fela go ya kona kong ya lesome le bobedi mo gare ga bosigo ba re letsatsi bo motsemogolo le tla tlhaba jalo metsetswe e le masome a mabedi le borobong fela go ya kona kong ya borobedi mme le tla dikela jana mo motsemogolo metsetswe le masome a mabedi le bone fela go se kona kong ya borataro nna ke a se utlwa serame le ga ba bangwe kwa ditoropong tse dingwe ba re o kare motho

Kansela mo tobe tlhaya ana lo na re tlere go ba go bona jana ba ile go ba tla tlo ba o ke litsongwa ga jana motsa tsingla gompieno ke bona fa me Drake ka nge le merata ro fela go tsa kona kong ya bo shupa moretsi wa me ke go raya ha ile go lo yana o setsona le khang go ratile go ka tsana kha gona kha itse re motho re a bo re tla re di repisitse gore le go nyenyane re tla re di repisitse gore le go nyenyane moshong wa letsitsi la gompieno moretsi wa me ka bile go le letsatsi la lo ba tlhano ma ba re ke letsike ja party ya ga khosi ora totong a ile go riana go iketlile go lapeng go iketlile ke ja party go mpieno jana ke a go ja after party ba tla hela ha ke tswa ha ile go riana ntota motho ke a go ja after party ska mpotsa gore ke a go e ja ka dupelele fela gore betota nna ke a kae go tswa fa re tla re ya go le bajana ba ile gore ba tla tswa ba o kgile ditsongwa ga ke bona fa gona le ba re ke Victor Kanaope yo tla tswa nga o kgile ditsongwa ga jana botsatsing la gompieno Lucretia Paulus ke ene koko ga di re go kae a o kwa metsedi eng koko gore jaanong me Lucretia Paulus kwa leng teng masego le batlhogo le mmatse dibela gore le wena o tla tswa ya gona le letsatsi le monate motsatsing la gompieno bo small ba tla tswa ba go tshwaretse sengwe jana motsatsing la gompieno Mokwendata ya tshwarela kgaitsadi aketlhe Lucretia koko Paulus sengwenyana ka kong ke bona fa gona le Mantaf Sam Bruno yo le ene batlang ba bogopotsa jana batsatsing la gompieno moreetsi wa me ke bona fa gona le Re Bonifacius morwe ya Re Bonifacius morwe le ene ba re o amo kera o keleditswe ngwaga jana motsatsing la gompieno hai ngwaga di a tsama mestere ya ke tsaya gore ga di itse re tota ene le ene o ha kae mo nakong e e ka le ene ke tle motho ke moshaletsa fela ke mo bone halele hale re bone morwe kwa leng teng masego le batlhogolo mestere ke dubela gore ma bo o tla tswa go tshwaretse jana tse di monate motsatsing la gompieno bona fa go na le Remy Choice yo e leng gore le ene o ke letsongwa ga jana motsatsing la gompieno bona fa go na le Western Baumakwe le ene letsatsing la gompieno o ke letsatsi la gagwe la botsalo a ke tle ke dumela jalo gore tota o tla tswa ya go na le letsatsi le monate moreetsi wa me bona fa go na le Choma Ledisha Richter morao yo le ene tsetseng la gompieno batlang ba mogopotse moreetsi wa me o rekeng morwe kwa o leng teng le wena ge kgaitsadi yake masego le matlhogonolo ngwaga di a tsama kgaitsadi ire tota re o lebile kae mo nakong e mme fela o rekeng morwe kwa o leng teng masego le matlhogonolo

dumela gore o tla tswa ya gona letsatsi le monate sika si karabeleng le ene tsatsing la gompieno batla ba mogopotse fela jalo moretswe me bona fa gona le Pema Carla Griffiths eleng Pamela Griffiths ba mitsang khana kwa leng teng masogolo matlhogonolo mo tsatsing la gago la botsalo ke dumela gore tota mama o tla go tshwarela jana tse di monate le bone mo lapeng batla tswa ba ya go dira gore letsatsi la gago le ne monate ke bona fa gona le Meshalet Mokomele kwa leng teng Meshalet Mokomele kwa leng teng lo yena masogolo matlhogonolo ke dumela gore lo yena o tla tswa o ya go nna letsatsi le monate mo tsatsing la gompieno ke bona fa gona le yo mongwe gape wa bofelo mo tsatsing la gompieno ba re ke mang ha esene o lorato o lorato o ramokaleng kgona wa ramokaleng moreetsa me o lorato o tla a okeleditswe jaana ngwaga mo letsatsing la gompieno moreetsa me ke gona a kere ya mongwe wa mosimane yo ke ntseng ke bona gore tota hela ha o lebile basimane ba e leng gore tota motho ba ka tshameka kgwele ya dinao ya o lorato le ene tota o ile ankgatlha tournament e fetileng e le ya ga re strike makgone soccer tournament ya ba ile ba tshameka basimane ba mane ya le gale masegolo matlhogonolo o lorato kwa leng teng ke dumela fa o tla tswa ya go na le letsatsi le le ntle ke dumela fa ba tla tswa ba go tshwaretse jana bone bo gopoleng le bone bo ragwe e leng repack mo kaleng ya tshwarela mosimane tse di monate mo tsatsing la gompieno mane ha e le gore go na le party ya lo seke e tlalwang tebala ha e le gore ke go ya kwa o kaganja le nna ke a e galela ke a goroga mo o kaganja a re tle re ye go utlwa gore metota yo o tla tswang a le lesego la go ka tshwaroga mogala mo mosong wa gompieno.

Hey, basala ba roba la momo shongwa itse. Ga jise. Esa la vela va Jesu la ka ba itoko a. Ai man, ai. Sala vela ya ka Jesu la ka ba itoko a go kaeleletsa, you know. Bango ba ile go tota ba tla ba o keletsengwa ga. Ai man, go tla go le thata. Go tsana mo nakong e ke ile tsana le mmale mongwe fela bo ithlela ile go tota tsa tsige o ga tsho ga sentle. A jile tsana le a le mongwe fela gape o ile ngara ba khona jang ge? A ja sa hore ke khosi ya le mo tsing la mabane. Hebat. Ba reng ba tswana gore yana.

e ke bona magokgosi le ene le gore yaanong mantlha ke mmona a bina le gore yaanong o tshegeditse mabogonyana ga maruding ga e le gore yaanong ee a e go binwa maabane ai

0: Hala lo ra tlile go ka bua lena ya ba tsatsing la gompieno re tlere ya go utla tiwa SFM ba bosela bo sabaya pele dumelang ka khong. Dumelang. Le ka ntate. Ke nna yo.
1: Ke re ra debe ga.
0: Re ra debe. Yes.
1: Yes. Go la bukhano.
0: Go la botlhano rra.
1: Eh a go la bukhano ke gopola. Gopola nako engwe. Go le la bukhano mo go ba be. Ga ke re wa itse ke mo khoetsa teng ya kere. Me la bukhano so a nke la pile nyan tira. Ke ra kala me ke re khoetsa wa. E tshile ta motho a me ha. Ha para wa. Ka rena tshe tse go le botlhane jalo.
0: Bosigo ne. Ele busi ele
1: busi ah e khulu busi khulu busi
0: oh okay mm
1: ai tena nam khoro kona le batha ka ba le ba bedi awa ba re kana nsi ira ke ramta ke ra antu tsa batha ka ba ba ra okay mira ha ye go kana nsi ba ra mi bo la go a go buktela awa ke re la tlo gela batha ka ba wa
0: mm
1: ra complain batha ka ba tlo go palama la ke di tsa moraga driver bora motho a me o di tsa pele batha ba le ba bedi ba palama e khoetse tena go bukti batha ka ba bogolo ga mongwe mongwe tsa tela ga Yo wa kwa. Ya no ta kwa driver le ne a ya go go mongwe. Na tsa go go mongwe. Ja ke ka ke go tlotse ma teng mona kompetali tse sikhe.
0: Eh.
1: Ke ka ke go tlotse ma tsena mo thakana ka makaine. O tsetsa ka le go gona fa itsa ga gore wa tsa bolitlong.
0: A go ngata molitlong.
1: A ngata molitlong. Ke re jeno ka ke re wa itlo ha o ya go motho. O tla wa ka ya reaction ya gore a motho wa go lwa ja no o go.
0: Mm.
1: Ke mo na kompetali tse sikhe. Ye no ile pa Waka muliko.
0: Thebat.
1: Ela mampuru go lae thaoge tsa o gala ke go nna le batho ba batswana. He motsaya ene mothaka ene yo o mongwe la ba tsiya.
0: Mm.
1: Ke nna ngata muliko. Mari ke dimora gore go gone kong. Wa itlo taxi ya duelwa.
0: Ye tsana tsara ba itlo taxi ya duelwa togo.
1: Eh, me ja no ile go murutanya na batho gore a mo khaudi jalo tsontse go rela. Ba ga tshwa ke na madi a taxi mphutse ngala go go tsena ale.
0: Ware iri la lo motsalo mo isitse kae?
1: Ke re bona ba bule ba re kana nsi, gore kana nsi ke ko morago kwa.
0: E ke ra gore ha se bule go ngata mathaka ba botswana lo dirileng go tlhong.
1: E mo tseile la ba nthuse mo pega mo dong.
0: Mm.
1: E.
0: Lo mo isa kae?
1: Ya go pogola motho a me. A e mo ne mo bona la gore taxi ya duelwa.
0: Lo mo pega hela mo teng ga taxi lo mo bolla gore taxi ya duelwa. Ga lo mo ntaya.
1: Eh nyana ene mo dreka nyana. Ya mo dreki. Ora gore mo tam pele pele ke mo di tsoma futhi ka mo tsoma la la jalo ga.
0: Ai.
1: Eh. Eh kang ntle ke dipatse ke gore ha ba pala ma taxi ga ba duele taxi. Ona tsiri o go ka mo tsa pala ma taxi a ke a toropong ke nalala. Ke nalala 10 rand. Okay. Ka ya ke tsama ke le tswa toropo tla ke mo pe ha o tsena kwa motho jola ka 50 rand
0: mmm
1: jola ka 20 rand me a gore ile re kenela la 10 rand
0: mmm
1: ya no ba pala mar kenela la 10 rand sa ha o tsena kwa go dula ka 50 rand go tlo go bela re ha 10 rand mo ke bua ka ene o tlo mongwe ba tla go reka borotho bana ga bana borotho le nna ke na le bana go gae kwa mate wa no singa borotho nna ke singa shoko ro borotho le tee
0: mmm
1: eh
0: he batho
1: Hai ya no tsa go rutwa tla go rutwetsa gape batho kere ha o pala mateki yo e itseng ka kere. Ke ra motho o mo itseng e tseng ya mehela me gona le botate ba ba goitang langka. Ya no o ka ikela ha ba seng tsela ke le moteki ba ampelela he la ratebe. Ke le botse mo moteki ya motho o tshwana jana o mo ntshunyana jana go tswa kere a ke o tshwana jana ha a yo a tlhoga go kwa re tola nyana jana go tswa jana tshumule he tseng ka motho wa tsatsi jotlhe. Eh batho ba intwa ba itseng mono pala mateke mo tu itse gore ha o lebetse seng mo thuletse mogalalo mo bolela gore ke lebetse eh gape ha o bona di telefone di la tlhaga thata jana mampudi mo dikoleng ke gore motho duti hela ha tsena fa ra group la fa
0: mm
1: o tsa telefone a ba mo ha go dumoga tsitse o tsotse go no tsena mo hansa keng o senga madi mo tsela gore a duele ya
0: mm
1: a tsena go duela telefone ka se tla go dumoga tsitse no e lebetse ka gore ke tsaka le go kopela hansa ka ke o le pogolo go telefone tsetse ya wa
0: mm
1: ene ditso a utri di khona gore ha motho a go tla le ana le box kwa re box go ga khona go tla box a go dia thetsi
0: ya
1: ba go dia khetse go tswa mo taxi driver re go go kopelela
0: ya
1: e ka gore na le bo support taxi me ana tsa pala mana pala me mo telefone ile tlhagetse mo gore taxi driver ke no itse ile hela ke ile go pega batsa
0: mm
1: go khona go kopela o bona le go khona go nwa fine gore ne di duela mona duela phone wa
0: ke
1: ke tsena karabo la gago so ga gore ga go a tsema motho a palama a ba duela face mare ba madi a go gareetse gore ga o phola o butsere o phola hela ga o be selefoune a tlhakore
2: thata yane yanome re go lebogela dikgakololo tse tlherera we tanki thata tlhaone le letsatsi le monate
1: jalo
2: alright bye khonse le botsa metlae jo raja ya kana lo ra setse re tlhatsole tso go tsere bana kong e kae ka kae go ithlang le teng gore jaanong tiwa SFM setse re le mo
3: bosa boya pele

0: are tla re ya go utla jana ka bokutsane bosela bosaba ya pele dubelang ka kong le ka ntate
1: are teng go na molato
0: ga go na molato hara
1: eh
0: yes
1: ne kire ke dumelise ba ga rona ko ntle kwa
0: thank you thata
1: ba ba re tsang kirelo ya rona ya mosho le mosho
0: hara
1: eh
0: mm
1: kompigune ke batla go hodisa magala ba ka bua Setswana
0: mm a rutle
1: eh yo re Setswana ke puye motho ka ipela ka yone ke puye leng gore tshwantse bo ka irata
0: mm
1: ke puye leng gore ke mwa dipuo tse ke dibelang gore mo gare ga dipuo tse dintsi ke yone e e tlhalosa
0: mm
1: eh ga o bui hela go sina kakanyo kgotsa so se o tla lebang gore o bua ka gaeng
0: mm
1: jaanong mo malobeng ka lakatla ka ga kola ba ga rona mabapi le kgang ya gore madi ile ga ka diwa go teng madi e ne le ka mabakae so ka boripana hela
0: madi afe pele re tlhalose
1: madi a go reka
0: ehe
1: madi a go reka ka go tswana go tlile jang gore a ba ka bitsa madi a go reka a reke madi
0: o ya
1: jaanong ka kolo e ka la ka intern le gone gore ha o gopola gore morana Jesu irile ha go mapolwa mo se fapano
0: mm
1: o la re ke si
0: ehe
1: jaanong tekisiwa gagwe mo malatsing a le a bogologolo a kryle go na le dilo tse ka go exchange
0: mm
1: ke go nase o nase jaanong ga ke tsore na kwewa elele eng jaanong mo tekisiwa ne ya morana modimo ye o ile a tholla madi jaanong Motswana a ba lebela gona re ehe
0: mm
1: motho o ile exchange wa ka mokgontseng jana a tholola madi
0: ke gone
1: a mokgona a tlabitsa tšhelete a re ke madi kana lee
0: ehe
1: ee
0: ee batho
1: jaanong engwe ke e tshwereng gompikeno ke phologolonyana ya e na mo metsing
0: ke eo
1: e re e jang ka bontsi
0: tlhapi mm
1: ko gore phologolo ye e tshedile mo metsing ga e tshele ko ntle ga metsi
0: thata
1: ke gore e tshela e lehala mo metsing a o ikry-a mo dinokeng a ke kolowa keng kgotsa ka ikong e mo metsing
0: ke metsi
1: Motswana ba tsaya malebela gone a re ehe gore o nne phepa thapa a o tlhapile
0: ehe
1: ke gore o tsetse maleba gone ga gore a motho a gore a re tlhapa ke gore o ba lebile tlhapi ka gore e tshela e le phepa
0: e tshela e tlhapile e tsela e tlhapile
1: ke gore thapa
0: ehe
1: hai ya nya go helo
0: ya nya ke gore di sira
1: eh ya go helo e
0: mm
1: e ke ya pharaka
0: mm
1: o re go nale mo se khonya no ha go tsa motho o nya no ha o motala wa tlhakuri ga tsela
0: mm
1: o re ha o khwetsa gore o ka ha mo lemeng wa ga ya nu Motswana ka ke Motswana to aba le ba oho ka Setswana motho tsa ibitsa yone yellow line o ibitsa hore ke tsebe ya tsela
0: tsebe ya tsela
1: ya go kotela go thibela go skupa tsena ka nna la ka
0: ehe
1: ha o tla pholela ka go ra go rwa go jaila mo nagi
0: ehe
1: o re ke le ke Setswana hela ke ipela ka sone
0: thata
1: ke nkgatlhegela ke ntlo tsa mohuta o na le nkela hela hara
0: ehe
1: ga se re ka be ke di mopotse go tswa mo mongwe
0: ehe
1: ee le gone go rata Setswana motho o batla go se bua se tla se le phe
0: 100%
1: ke re ba ga tsho ba tlhole ka mantla o
0: ah ke go lebogile thata tlhe morarra
1: go tsiya me mongwe
0: o tla nna letsetsi le monate
1: lo yena hela ja
0: bye
2: bosa boya pe Tsoga o latele botsa wa phatla ya gago le TYS FM.

re tswela ela jalo moretse mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe e ka re mo nako e se fediseng pelo retse se re se kete kang gompieno re go tsaya sekhutlhwana sa barwe metsetso e le lesome le botlhano morago re feta ka dikgang tse dingwe melaetsa le diketsijo re digela thulaganyo ya rona ka nako e le ya lesome

0: mmamoratwa kgosing ya lewabi.
1: Re tlelela jalo moretsi mo dikganyeng tse dingwe bao World Food Program WFP ba tlhagisa hala jalo moretsi gore madi a ntse a neelwa Namibia mekgatlho e farologaneng ya namola leuba. Re itse gore mo ngwageng o fetileng go ile ga nna le dikgato tse di tseelweng jalo hala jalo ke ba America go ka gokotsa madi a neelwang mokgatlho wa boditšhabatšhaba go ka thusa mafatshe a a farologaneng a a nang le tlhaelo e kana ya dijo gongwe mafatshe a amilweng ke leuba jalo. Mme hela Namibia le yone ile ya amega ka ntlha ya kgato eo e e tseilweng. Mme hela ba World Food Program ba re le ha seemo sa dithuso tsa setho se ile sa tokagala mo Namibia, re ntse re itemogela mathata a mangwe jaaka mahelo mangwe a ntse a le mo komelelong, a mangwe a tlhaselwang hala jalo ke merwalela le tsie e e bonwang mo mahelong a farologaneng. Ba kopa hala jalo moretsi gore go ne le ke monokeng e tsweletseng mo Namibia. Gape ba ntse ba tlhagisa hala jalo gore go na le kgonagalo gore re le Namibia re amiwe ke El Nino, dikamorago tsa El Nino tse di ka bakang tlhakatlhakano mo seemong sa loapi. E kgona go ka le re komelelo gongwe dipula tse di tse di le shetla tse di ka bakang merwalela jalo le jalo. Mme hela ba batla gore Namibia e tswelele go ka bona dithuso tsewa tsa madi. Re tswelela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya thuto ke Thebe.

re tswelela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ke mafelo a beke moretsi a re ne re sireletsegile ka nako tsotlhe go ya ka palo e golotsweng hela jalo ke ba motor vehicle accident e leng MVA moretsi ba itsise hela jalo gore batho ba le 37 ba ile ba tlhokagala ka ntlha ya dikotsi tsa mo ditseleng mo Namibia. Ba ntse ba tswelela jalo gore kgwedi ya Ferikgong e tlhola letsatsi go tsena kgwedi ya Sedibosigo e bala 21 go ile ga nna le dikotsi tsa ba tsamaye ka dinao di le 489 mme le gone ba re batho ba le 230 ba ile ba bona dikgobalo bogolo jang palo e ntse e gatisitswe mo motsemogolo Ventuku. Ba re se ke koketsego ya persente tse 29 tsa dikotsi tsa batsamaye ka dinao ga go bapisiwa le ngwaga e e fetileng ya 2025 mo nakong e e tshwanang. Yaanong a re ikele tlhoko mo mafelong a beke moretse re seka ra nna batswa ditlhabelo ba dikotsi tsa tsela.

Exodus. Berela ja o bile mona je ba re ma super tsela. Tsa metso tsonyele so me go tsokola go nya go ya bobedi. Ba felo a be ka se tsa go rogile botshe botle bo se romo sa go sa borato sa tiwa ya sa farm. Mamara to aga. Ko para ja le skepe sa ga no a de submarine. Ka ba ra lwena. Go itlhela ka nako ele ya boraro jaaka ga lenaneo la rona la sosologa mo labotlhanong mafelo a beke. Hei, re tsena mo mafelong a beke a sale re letile gore hei mafelo a beke a tlaleng ra go ikhutsanyana ra go ikhutsanyana nyawai a gorogile mafelo a beke. Motho yo botlhe tla be ke na le wena mo nakong ena ya gompieno ke go tshwere jalo ka mmino jaaka gale a go a letlhelesega gore o tsena ka kware bo 2912485 o tle o kope pina o batlang ke go e tshamekela motsatsing le ena la gompieno 2912485 ke one mogala ka romela molaetsa khutswe go 62221 ke gone kwele gore o ka romela molaetsa teng wa kopa pina ya go batlang ke go e tshamekela motsatsing le ena la gompieno a re dise mmogo fitlhela ka nako ele ya boraro ka mino kutlwela sa tsa metshameko le sone se tlabe se le teng.

0: tsa metshameko.
1: Tsomo ntle re metse metsotso go lebelela jalo tsone tsa metshameko re simula fela ka gone go lebelela tsa monogae pele re kologela jalo gore re lebeletse motshameko wa Namibia Netball Premier League o ele gore o tla botshameka mo mafelong a beke tota motsatsi le ka moso go tla nna le metshameko e le mebedi gone ka ko Commerzdale Stadium monotropo kgolo setlhopha se le sa Afrocat Lions ba tlabe ba lebale le setlhopha sa Wanderers ka nako ya lesomelebobedi re lebetse go bona jalo gape setlhopha sa Tigers ga ba tlabe ba thulana le setlhopha se le sa NDF Mighty Gunners metsotso e masome a mararo go tswa ko nakong ya bongwe gakologela jalo gore metshameko e tlabe tshwaretse gone ka ko Commerzdale Stadium gone monotoropo kgolo tsatsi la tshipi kgwedi ya Phukwi e balamalatša le lesomeleborobongwe go tla nna le motshameko o le mongwe fela wa round 24 re lebeletse go bona setlhopha se le sa Afrocat Lions ka nako eo se tlabe se lebane le setlhopha seo sa NDF Mighty Gunners ka nako ya lesome ka letsatsi lone la tshipi sampe re le gone foo motho o montle mo go tsa metshameko ya bolotloa gakologela gore setlhopha sa monogae sa Namibian Correctional Service se gone ka ko Zimbabwe go tsenela metshameko yone ya Southern Africa Netball Clash ye le gore tshwaretse gone ka ko Harare kwa Zimbabwe gone ka ko Sunrise Sports Stadium ha e sale metshameko ena e simola motsatsi la maabane re ne re bona setlhopha sone seo sa monogae sa Namibian Correctional Service se ne se le bone le setlhopha seo sa Correctional Service sa ko Harare melagale motshameko o ga re itse gore o tsamaile ja mo nakong e na gompieno ke tsaya kere maduo re tlata ra bona gore di tsamaile jang motsatsing lone la maabane le motsatsi le ya gompieno setlhopha sa monogae sa Namibian Correctional Service se ne se lebane le sone sa Green Buffaloes ka nako ya lesomelebobedi lone maduo ao ga ise re lone mo nakong e na gompieno mme tla re motsatsing le ka moso ba lebane le setlhopha sa Green Eagles se tla bela ka nako ya borobedi mo moso.

Sabanjalo ba chama ntlele TKZ featuring Two Shot bare Mambo Key. Sirbo mo sa sa mamarato sa tiwa ya safa na la larna la sosologa. Sabela ka ba khonse jalo mo sa tsila gompieno a jidirana ke boela ko marago a je khagala re bo ga pere tla re kopana ka nako ya bone. Mafela be ke a manatira tsela go mo tsileng mo tsereloeto o ya ko yang. A re tsamaye sentle mo ditseleng, a re kgweetse sentle mo ditseleng, apara lebante, netatsa gore kolo ya gago e siame, itekanetse go ka tsena mo tseleng, sekgweetse o itshietse nnotagi, a re netatseng gore ga re kgweetsa megopolo ya rona e mo tseleng.

Jalo Leta Dohazi Azuma featuring Marvin Khazaka Pidemo Nut Stationing Sago Satua Yasafa Mamara Dora Sete Rorila Roreke Pute Pute Mesoba and Get to Felaja Kabo Gala Chira Yabatan, Amagonesa Felis and Pelo, Raqua Botano Kela Garaquele Barataro Tabotza tulaganyo ya tsame tsameko kana ko ya barataro bo isa go ra go nya bo supa kwa le go rotla botsa me khantsa bo felo tsa tsa tsila go mpieno ke re tswela pele motho mo ntlo tso re di tsere mo masago sa mamarato sa tiwa ya sa fa mo nale mafelo a beke a mo nate nate na di ri tlokomela mo mafelo nga beke re ne tsa tse gore re ba balesegile ha re iphitlhelang re le gone E a re babalesegeng tswetswe re tla re bua beke tlang re tla re tsefela jana re motwenene bogatla potsana motho mo ntle tsa go gona skepe sa ga no wa de sabari le popo cha mshimane ka ka patsela sa re tio poi poi cha busa cha line

mafelo a beke re tsena mafelong a beke bangwe ba rona ba tla ba le ko malapeng ba ikhutsitse bangwe ba tla ba dira ba e leng gore ba ikaeletse ke yalo ga go iketla le ditsala segolo thata bašwa e itlhokomele ka dinako tsotlhe ke engwe dikgakolo le gore gangwe le gape ke jalo ke nele bašwa gongwe ba ile gore ba ikale ko maitišong go ka itlhokomela ka dinako tsotlhe o se ke wa tsamaya o le esi mo gare ga bosigo o se ka wa go batla dintwa ga e le gore o itshietse sentle o tlhapetswe go monate dikomano le kakela go ka ikgapa mo go tsone itse gore o tsamaya le mang o boa le mang tlhokomela drink ya gago ka dinako tsotlhe ga o le kela ko maitišong batho ba kgona go ka go tsenyetsa mo drink ya gago o kgona go ka tlhokagala gongwe o kgona go ka helela kealo o le mo kokelong jaanong nna ke le tlhoko ka dinako tsotlhe ga o ntse o tla o dule kana o ile kealo kwa ditiragalo tsewa tsa maitišong.

bamcelela kaZulu bacela kaKhumalo bamcelela kaZulu bacela nakaShane bacela ngobisi benzela umfana na ngayicelela ke mina ngayikhethela wena.